and Esubonteno. Na ensu ye jiri. Na edi ye bae ne se onyankopo asofo no emfa pamadaka no. Na wo mu entisi su mu. Ei. But with God all things are possible. Se nyame wo mu a bibia timi eye ye. Nipa famu dia enka enye ye ka enye ye. Nipa famu dia enka eye impossible. Nya dia betimi aye ye. Bo onyame famu dia. Wono eno bokwan to bebi akwan nie. Wono na sabio. Wo mo mani da so asan. Na ni da so ni ho mo bia. Enso edana ni don krona. Omo eni da so eba masani pa krono. Enano pei. Onyame ne hwan. Hwan ena wo som no. Wain ena adi wani ato no so. Wain ena wo jidie ewo ni mu. So beti miye bie kwa nke siye bi edi amao. Enfa honi tibi awo mu. Enfa honi abenidie eni yo hao amanie ateti. Kwa dana ekwamu. Esu. Aya achichiru wo. Enya honi honam ni moja na enya wati. Honi ewyume tu mfo ene enya. Nti uwa huwa di enti mi. Enite no so tuchi nyankupongu. Ache nyankupon se, wamo mpeso musimi nshira kwen, mano emmaso, bie kwen bi emame, enano peyi. Mene se weyi ebe yen kwen shahidi amao. Se ne wai wajwe se wun kwen juma, mesero sore na kowati. You don't know what will happen today. Yes yeyi ena unim, dia uwe nim unim. Se otimi emma Israel fonye diani diye. E don kura na e kwamu esiho. Ya wakatire Israel fose ene e diani bebu o Israel memu. Emma nitimi siya. Wote bia na sene tie obetime bie kwan ya ma wate enei edie na ohwa kwan kire anase ye mie kwan wo ho ananya mie kwan wo ho emfa ma wo edie en na yo koda na yo.